0: na ya na nyankopa ase efisa watwe sa obi ntumi nya bibi agisa wadi frisro ade adom no ansa ene nyankopa nam ima life natural hair clinic asua ya eso ade hinta samfa nyoma hodoa ade yade ebreya ne a de bia ne ate ayal sabia na yade edro edane yaduane efisa ene oka kreti the rate stroke eka ama ene mema egufom the rate enumira obi tme dwun so babro ba miansa anansa na ade ache pressure yade ene yade fibroid ema sabi bosume baso a na wotwa eya ejaduo awo ehunsam ema dodo na no sabi ye sha won rubber won mema samba na eba fam kidney problem eya dia enei abada eya oman no eso not knowing say say wo hawa ye fam nyina no enuani ahodo a ye die chemicals ahodo a ye de egum kalamse ahodo a ye ya sign na mercury ekwo eye ye nsa sinim no ama enei ya dia yantiasye ye, ena abeto eye yeso kukofo fo ahodo ntontontontro mu nuane ebesia wiaso ani atwiko eye ye nipadua no emu ene enwokura no ne de kala na ye de ehye sound chemicals ya ekwe ye system imu no eno ene enei ya dia sabi wani enna so no na abeda so ubanu modura emre odro no ewo ni padua ni mu no asa ho ato edro no san ya enni bosome mi ansam bosome nan na ya de kro na wanu modro mane kwa no na ya de kro na no na asan so aba not knowing say say chemicals na ya di kunuane so no eno ne de wo haw ebreye because enei cabbage edawa etise football carrot edawa etise benken momone kako kobi ana ukọ eya edwomu a nipa bonfo bi abafra dwadefo ni mu a omodi chemical bi a ye fe no formalina sabi ye de hye eya efunu ade nsuo petepete so ade hye eya momoni kako kobi sabi be ya eda ho a ebeche ende kobi kura da ho a sabi na ede na etisu first na kenim sa ba bi eto momoni kako ni sa ne omai krampo no sabi be ya nwansrampo en haye no ye pe konko ne ade mafia gum ye de jasramba gum sabi be ya enwisie no bepam wo mu ene ba bi eto yin krampo no nwansrampo entimi enye dey entrao ye twa sa chemicals yi ekwe ni paduam wo ye twa se ye benyina achenye enna sabi eya enuaba kro aye die kwadu ni ade ade no sabi ye die duro no ye hwiegu nsom a ye de kwadu no ye de awuram ye de aduaba ne de awuram within 24 hours no wo ba kwa na brizon wo hu a akwa no ba wo kwadie entia na kamia kaza se aso obia kro awo eya ye fun yade enna afa one chemical bia ya kohura e ha dwen e ye chemical ya fa no potassium bromate sa potassium bromate no e ya ade a ya de afra ensam sa de be ya sabi ensam no betimi aye tough but as a Ghana ha no obo ha wo kire obi ade a wo head ensua de ne ye enti dudu a wo se ye fa measurement wo se ye yusu ade ade no kra ampo no sabi ye mfa sa measurement no emfa nge eti etimi ye mane akoboro so eti enei obu ha obaba no anyumle otime dun so babro ba mi ansa na ansa na ade ache ya se no roba na chika se ye ne ya e ma do crown po de ama o maten kasem nyina no e kofom wo ye dwuma kakra bi na wa bra ne nipa dua wo ye hoya wo ha nipa dua no so gegegegege te se de di moto bi e kwa na ahye aye ni mu san kofo ni nyina beba na wo de machine ye di detect chemicals no e be hwe ne system no sa chemicals no emom ana e di ni nya obu ha o fili ti sɛde ɛmo bi ɛnɛnɛnɛnɛm ne nipa dua no mu ne hota ɛyɛ ne hene wɔ kɔ ana ne nano ɛkeka bɔ obu akrɔmpa ɛgya na hohyehye nipa dua no hohyehye ti sɛde ɛde mɛkɔ ɛbi asa no o fili ti sɛde ɛmo bi ɛnɛnɛnɛm nipa dua obu akrɔ a ɛtimi chemicals no react a ɛtimi ama pampan kɔ ɛde ɛbɛgyina ɛyɛ utrim fɔ ne kyerɛ mu wɔ in my life na yɛmfa machine no ɛmfa wo system no mu na yɛmfla wo hye wo system no sɛde ɛbɛyɛ a ubenya home edi ama ukra enna mema kura no masama e mobo tuuza bema bi kompreni misisi yame ya metu asintri achucheme opesu odunso kutuit na odunso na anu enwa amane afane bebi sabi odunso wia na ebiakem obeba na wudi machine no ebe shen ni system unu munu obahano na chemicals no aman eya ne prostate glands no apega ana akwafete eya urethra no enta bewi ase no gisi akwahye no rubber ebewi ase no na ema ne memasam abafo na yeba sre yakuafo no biko awhwe yade a yakuafo no de ba ni nyina omunyina yade no e kamya kwese yade baako na machine na yetimi de detect chemicals ne nyoma a ewo ni paduam no omu beba na wode machine befa wonbo system ni mu no na edro na yade hye enwura no wodi se akuafo dodo na no omadwe ye won se sabi edro no ye yema enwura enti nipa na wo ye edro na wo ani abura o ma yate ase se baabi awi ase abedi no ye yeden a sabi ahode no kura ni ho enti yetimi fa se kan no pupu se de natetefo no eyusu no edro na na ye beyusu na emum edro no ye wudro to atwere gwo se eye hamfo enti wo se wo ba pen kata hwe na fakata hwe se de be yaade no hwia nko ni paduam na fa wo hwe na se wo machine no ho apaya na wo repair se de be ya edro no enhwie enwu ho wunu so bo o beba no wo de machine no be fa eye ne nkase ni mu no na ade atototo na ehye dompeni mu na nyankopon ye se emwo se de be ya kase ni kase no enhwia no wo beba no na saade no na awewe enti abasa ni sisi ni kotodwe na ya gugro gugro na mfe na chika se de bia wote ya onata so emu ba hwe ne sa bo ba ha entine na so ni sisi e ba ne to ase no na chemical na bo emoja na ache entine mu e ba sa ma emoja no entimi emfro eti magnesium na yakopon sha da ye se de be ya entine mu ba go e ba ye mre e de ma no na fa chemicals na lichi ade no afa ne junsom ne na gana emopie na the rate ya the two asentri atwetwe no na nento ayeyire onama aso na mfom so ne nase etime ahyehye no not knowing say say chemicals no and a wo wo mo system no mu and na wo mo bo spray abu amfie miensa amfie nan wo bo no katahwene no waso bo ane homete obu ana ne machine no wa bama eduro timi hwie gu no ho ana na taade na fo say cham ataade no timi ewo eka no ho kopem lo bebo spray na wi o ene o maye seya na sabi enei ede yade na obo okrompa obeba no de bia wo da pressure dro so ba de machine ba hwe na koma no entine na agye moja ko amene emu ono na chemical na bo moja no ewo entinim ti akoma no pompi moja na ekopem a na sabi moja no e ba akoma no so ti bo so akoma no ebo kim wo ye aduma kakra bi na wabre e basa e ma wo develop bia fra no myocarditis e ma moja no kwan entime nko amenim anu ti ye basre se obusuani ayale se wo maame wo papa yade bia ha no bia no ka kire no se enkwagye abepiemu ewo ima life natural hair clinic ewo enkokko new station eti wudru nkokko a wo so kwa nkokko new lolly station station wana abro san kase na wo station wana no ani mu hapɛ bo si abɔ canopy brew ewo abro san na se a canopy brew na se no emba ne ton apotoria ana asanka ewo ho wudru wane ton ayo a na se wo ya ayira ye ye adwuma fri adwoda ebepem eye ne memenda o ma hoda na waba ntem in case bia wo pay your number na woni atwetwe nkomo a number wo betimi afre no eye 0 5 4 9 0 5 2 3 9 7 0 5 4 9 0 5 2 3 9 7 na wafre na ya no atwetwe enkomo ana afi ya besre yenuanom a omuye enwusie ho aduma no yenum se enwusie nko akwanteni chemicals makomako besa 300 mu amototo fish ensa fish no oil bi ewo ho se ototo na oil no sogu egenim na de nwusie no ebebo efa wofo a cancer ahodo a enipa efem yade akase enipa efem no dodo na ehwa ne firi eti mu amoye chobo a moye pan no mu amoye enwo sankofo de nyina ye besram yempen katahwene enkata ye hwene o enti enei wo mo mani so yom risibisi omo hunu de ye nanu so ye fita okwakata so wada ba ko a he obewo bredo ho a na wontimi enabiem de pia na ne te ye ne ya obu okra wo kasa kasa no ema sankofo we nyina beba no wode machine ebe fa wo system no na nya bibia se se chemicals no ne nane ne san nyina da bia no na eyetititi ye besra se fa wani kiremu ewo ima life natural hair clinic na ebre bia ni nipa nyakopo yi ni piesa de baya obagye ne manfo afri eya wo haw mu ebre ni yo ebre na bepiamu wo ima life natural hair clinic so ma me na yale so busiani bi na yale ka kire no se on fa nani kiremu ewo ima life asue ye na yade na da no so no so we say si enyankopon tiasie enya dia ubewu na emomu betrase no wan kanyankopon amani yesam e dia kire aman ye besse ye nuanu madraba fo se se bi kan tutuo no carbon monoxide adraba fo ye sha wom rubber wom mema sama e ba fom no e no bo kwa ne kan tutuo no nipam kwa na sabi na wa prum mum ye nyina nka mom na sabi enya dura bu o wiase ana baje nipam kwa wo na keke dura bu o wiase a kende enza wuntua na mo besa wa hawa abra wu so pharmacy ha bro fudro bibidro ha wo bia dinu dia ho adanse sa ni dia na papa but ye do papa nyina echi adenti na sabi ye dia bufa ye so ye do papa nyina echi adenti na dru memenda ye dua ni party sa dia ye dua ebro me se police ni bia obaye ne nase nyina pedepeja ne nan kran kwa ne pabwom ne ye dine trans na ye de machine no fa eye ne system ni mu ene ye kwon chemical bia ye fa no styling na sa styling no ye nyefri sa rubber no mune sa pack ne yade pack eye enuane no sa ofa sa woka banku na obobogu rubber na ade abeche na ubedi na sa wo ka ne hia ni ye mu a e wo sa woyi banku ne fri rubber ni mu edigu eye soneyem na wo de soneye ni mom esi silver no so na wo kata so se de be ya ntutuo na bofa soneye ni mu ebetimi ya ka ne hye ade amawo but ni ma na ye ni mu ntino ya de roba no ne benkuru nyina to nsuo nim na ya noa ewa abra wo bi musa sa na roba ne kura de ba ne ye roba ne ye musa ana ya na chemicals no akwa ye system ne mu etie wo bi bi fa ne sodium potassium pump ese ni padua ne yakopon ye ne se bentoa bentoa wo mia na wo jeba ene wo pushiba etu ni padua no se sa pump ne ye adwuma wo do se mia wo ho a wo bo se wo yi unsa na ene wo pushi ade aba na oba ye no na sa pump no ana sa chemical no elichi afare system ni mu ana ama pump no enya adwuma tudu sem ye ne hanatom udu sem ye ne hanatom na nimu nyina muamu a na fu apega etu ahwa abekase obi kura na ayde abon dia etu nipa bebre na no ya do makoto asolefie wan beba na de machine be fa wan system ni mu na sa chemicals no eti sa wan flash I'm free aya ne system ni mu a he enipa no da ho na sabi wato na nanam wonse do ekwa wa bra kebetimi aye bibi mesrew enipa bebre pese ko beti yensem aye kan obedi so na nso anya kwenya ntie enipa bebre pese sabi na ka wote ima life asue ye na ko de wo papa wo maame ne busue ne bia wo yale eba ho wonya sa kwenya no wode nyankopa ya dom wona mafidi kesie so ati ima life natural hair clinic asue ye enka dia eni wunua abro eni ubusue ne bia abro ka kye ne sa onfa nani nkyremu ewo enkokko new station wudu new station wa abro san kesie na ewo new station hana enim bosia bokanopi bru ewa abrosan na se e marton apotoria ana asanka ewo kanopi no ase braho na busa in my life wudi odu okwana to ani a grass enkoa na wagram na waba uba yabaya olab ye wied wa confidie no ana afidie no so nya afidie a ewo so gegegegege wedi a obrabo a ye yidi a kyerew bikobu ana chemical no wodo brabo no etia mana yemtim ne mfe ewo ana kanwa no nanumu anya ne de aduane kakra bi ton yema na sabi ne fu na ye kuntan etumi ma brabo no kura produce bibi afa ne fast cells abasa na ma wofu na eya kese eti wo ba ye beyi ni nyina de a kyerew ye beyi wa wodie mu wo kidney won so obu ana nso no uba ha no nda ho na wotrebo tete sade wo sire mienu aka atwie no obu ha aduane tori yam na ne yam ya ne ya ekwam de no na ne yam ya ne ya ne bua no ehyehye na twekɔ ne na chikasa nya so no waduro wo anuma duro ko twekɔ breman enso ne yade no de tia ne tie osa gana ha no enipa dodo na wo mu yade no treatment no mu treat no ya wo na otie no ahyanso de na daadi woni ne padua no mu ana wo mpeto obe hu biem wo enti se ne sisi na ya ne ya na chikasa na ya ne ya no akɔpe penkila na ware ore na se ya no ekwa when you send a water, meanwhile, yaw and ya dear. Nemum, a yadia and your coupon shall die ye. Said ye baya, and not so shall she show moi. Ubet men who any, ubet men who mumma, ubet men who honey, but what shall she show moi? Wakuma, umhu, obra wu, wahara wa wuhu, eti se bibi kwasu wo, wahara wa mua. Ebe den wuhu, eti nyankopon ama ye nsio, ana ebe kase homo ahudu obe se 5. Ya wa prostaglandin, ya wa cytokan, ya wa histamine, sadi ebe ya, ebi ya, wunai akure kwe tiaka se so, but wenye hu, the moment ya wunari tiaka se ene sunayano, na ensio nechi, na kwaka adreno bia ya bia, ya friend Thalamus, ana ya baka se pain gate, na ama wati yao, na amu wenye ba honso, na wayu, eye wunai. Na yomom di atiani se, edwe na wawunu mbebrebenu, ya di substance bia shemua, sa wawunu mkwa uyamua, na akwe siribayin, akoto balia sede baya ensio na bekwa kwaka ameno ama wate yao no enya akwanya enko edisa enya akwanya enkonfo a enya dia bete yao enu tinasi ye obi operation ya de sika pani yampa but ye de kan won pani anase ye manedra ye de sika twere nyina enya dia obedai obete but untinu ntrasi yamfa sika ntwao enu tisana sabi painkiller ni ndo na ye nom no ne dwumadie no etie eti gana ni padodo na de drone for monu madra ye de anko na ba ye de anko na ba nyina no de de omo ye de eba no omo nim because baby omo kwa jaya lohwa no some machines na ye timidi detect chemicals no ebi ni ho anu tifo ni kiremu ewo in my life na yɛ fa machine no fa shock system no nyina na sɛ yɛmsa chemicals no na edu nya yɛ bɛ ma wonuro yɛ bɛ flash wo system no sɛ de bɛ ya yade ano ɛkɔfɔm a ɛnya de a ɛbɛ ba ɛsoro ebiem nya bɛ ɛmɔ ho ban ɔma wo ntiasɛ na tin sɛm a yɛ kɛ yase na me no mienu yamfa eduro anane yɛduane fi sɛ edu papa bia ni wa ɛwa asase so a ɛkyɛnsɛ menyale na nya me bɛ na bɛ so na wo yade na da wo so no ɛnya de a wo bɛwu na emɔ mu bɛtena sɛ wa kanya nkopon amane yesam e de akraman peace shalom
1: broadcasting around the world on the world wide web this is
2: 96.9 FM
1: your number one radio station broadcasting around the world this is your number one radio station
2: 96.9 FM
1: Agoo. The music you love